0: kawai ya ji madara.
1: Haka nawa ma.
2: Sannu da aiki uwa ta gari. Amma dai a rinka sarrafa mana madaran nan a hankali mana.
3: A'a ba ni bace fa. Wannan Golden Motor in one ne. Dama da madarar sa yake zuwa a ciki.
4: Madara? Kuma a ciki? Tiyoshi.
5: Golden Motor in one. Na tahowa da madara a ciki. Samu wa iyalanka a yau. Golden Moon. Bari duk rana ta kasance da armashi.
6: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
7: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
6: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
7: Magista, sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
8: Together.